ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun oni ojo kejila osu elekan odun 2026 ah mo ranti loni ojo kejila ni odun pupo die seyin oni ilayajo wedding anniversary ti woli odekunle epaphras na gbogbo eyin omo olohun e gbadura fe mi na loni lagbare ni to laye atun oni ine mi na mark wedding anniversary ma wa gbadura fun gbogbo eyin ti e n gba olohun gbo fun oko e n gbo olohun gbo fun aya loni oloni onloje so pe pade mi lori facebook ah gbogbo eyin omo olohun e mo bo nibi pepe na mo ki eyin omo olohun to logun to logun mo ki yin te leso mo n ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde njo je mo pe boni se je ojo isegun mo gbadura fun pe ni gbogbo abala ati ni gbogbo ya olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi sin yo ba segun fun o ipinu olorun yo wa si imuse ilekun to ro pe yo si yo pada si kan ina ni loruko jesu ti nasareti e dide nle mommy daddy e dide nle pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba giti tun ni ilu ibadan emi mo nki yin laaro pe e ma bo ni bi pepe is another morning devotion e ja jo lo dupe e ja jo lo ge e ja jo lo ki engineer e ba mi ki e ba mi ge e ba mi ki ka ki eni agba ojo e ja ki eni to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo mummy e kunle daddy e dobale n bi pepe yin e ja mo juwo si ka si mo tase laarin seju meji si meta e ja dupe lowo baba agbalagba ah pepe yo pon mo laaro gbogbo eyin omo olohun abere nkan kan lori youtube

anki ekigbe ni Jesu o ma se baba laanu mi mo gbe oga oba to fi mole sasobura bi aso adupe adupe pe okun olorun oba eniyan oba angeli iwo nikan la o ma bo iwo nikan la o ma sin baba mi ariku yeri opo si nle ile dawo opo si nle ile faya oye yika otun yika o si mami e si ogo ogo ogo ogo fun baba agbalagba mami e wa dide nle e dide daddy oni ni ojo kejila o ko to di pe mama lo sori YouTube odekunle epaphras ati TikTok sa le jo ki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ki gbogbo oje mejila ninu osu elekarun yi njo je mo pe bi ategun tuntun se nfe si o ti yi pada si ntele ategun yen yo fe de bi wi pe awon to yi oka yo bere si mo pe olorun ti bi owo ni ona otun mi mo ru aisan ti nbe lara re o sugbon mo gba olorun gbo pe o pada yi je hallelujah mefa yen e mo gbe body yin te ba nse mo so le o ni ru asiko bayi somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e wa si ogo mefa na ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ah baba agba gugu ojo onipekun ewa onipekun ogo ada ogo pada fun ole kan na ase ti mu be jesu oluwa wa eyan omo lohun e gbo nti mo gbo yi nje je mo pe awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o there are some things that man can never do for you idi niyan ta fi n kigbe pe ni gbogbo igba losan ati logun oni bibeli bi ni ka mo gbadua lai sinmi ati lai sare in fact bibeli ku le se pe fun eni to ba fi eniyan se igbekele o ni egbe ni fun eni to ba fi eleran ara se igbekele kisi ni di to fi so be ogun logo awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o gbogbo igba to ba gbadua mo n to nso ni pe o to tan agbara re ka gbogbo igba to ba gbadua mo o ti gbagbo pe nikan le se n to n wa yen fun o and ire ti omo eniyan ba se fun o ire gun be ninu e ire ti esu ba se fun o ekun lo pin e and gbogbo eyin to ba wa mo po lo nikan lo gbekele sumo to si o gbogbo eyin omo olohun e dide nibi kibi to ba wa mo fe gbadua fun o gbogbo ti o je kawon eyan le yo su ti ete si o gbogbo ti o je ki won le fi o si eleya ologun ajobo yo fi opin si laaro yi in the name of Jesus Christ ninu we Psalm 108 verse 12 ibi lati ri bi olohun se ri diku omo eniyan iranse olohun yen bere si gbadua o ni oluwa fun wa ni iranlowo ninu iponju wa nitori asan ni iranlowo eniyan amo soro lana nipa iranlowo mo wa ni one of the coloration of the help of God is selective protection enikan ni ki le so yen ikan ninu awon to je ki iranlowo olohun dunju laye o ni pe a si da oyato fun abo mo si ka nipa mefiboseti eni to je pe gbogbo awon to yika ni won padanu won si da onikan si ki wa se pe won da si nikan olohun tun mo fun despite the fact bi won tin gbe sa lo to ti yaro lese re olohun tun mo fun ni second chance mo gbo won oluwa oluwa ni sister yi o ti ni oko tele bo se n gbo mi oko re ti ku o si ni omo meta emi oluwa so wi pe iwo nikan lo ndabukata yen gbo egbe ni fun eni to wi nti olohun ko wi oluwa lohun se to enikan le fun o e ti jo n soro ni isin to lohun fe fi o olohun fi o yes emi oluwa so pe ife olohun ni tesiwaju ko lo fe niyan tori pe olohun mo si ohun olohun ni ah o le mo baba yi lo oluwa fun wa ni iranlowo ninu iponju nitori asan ni iranlowo eniyan emi oluwa ni gbogbo eyin te mo gbo program ni aro laaro o ni ki mo deje o ni gbogbo yin lohun fun ni testimony eni to kaju e lo le so be bi eniyan se da to eyan melo le eyan le iranlowo patagun re ko re eyan 10,000 lowo ipa si pin eni kan be to je wi pe gbogbo aye ni iranlowo bibeli so ninu we Psalm 67 o ni olorun to ngu adua odo re ni gbogbo eran rambo mami e wa se nkan kan fun mi laaro yi nibi te ba wa e ka ese meta si waju iyen tumo si meta lokan meta ninu eyo e kan e wa ki gbe pe baba
iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losu egbe ese meta si waju mo mi egbe owo yen soke eni baba iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losu bibeli ni okuta kan be ni sioni ni we first peter 2:9 o ni okuta kan be ni sioni asayan ni awon eni to ba gbeke won le o ni oju oni ti won a si ni le won lare ni bo le tin gbo mi gbe owo yen soke okuta kan be ni sioni bibeli wa so nipa okuta yen o ni okuta ti awon omo le ko sile o lo pada di pataki igun le igba mi nbe to je gbe nigba ti olodun ba fe ranyan lowo a si je kawon eyan deye si o ifa gbogbo awon ti won deye sinu bibeli gbogbo won mo notice pe gbogbo won lolodun so di ajitan na wo mo beru ti aye ba ko ira re ko lohun o le ba tewo gba oni oh my god bi eni kan ba npe woli olodun leleyi woli olodun loleyi bibeli ni gbogbo eni ti won ba npe ni woli rere lodo temi woli eke ni iba sore aye isota olodun ni and that's why mi o nilo ki waasu ki fi dun onu mi nilo ki waasu ko feran mi I will only speak the heart of God o won olodun nikan ni ma so fun o mama so le gbe owo lori daddy e dide be se toyi e gbe owo lori baba fun mi ni iranlowo latowo ti enikan tori pe asan ni iranlowo eniyan oluwa ni baba yi oni ki so fun o pe mo wule boda mo customer meta to fi ole lekan na olohun seto awon mi awon yin o wa igba ti won ba de in fact in to realize ri ni gbesi aye re oni lo won olohun bere si se fun o this is the voice of the lord mo n gbe ara di fun program ti ojo wednesday tola isin meji la se bo ti e je pe isin mejeji yo ya ninu eni ma ti gbo wole awon eniyan leyin gba ta ba gbadua tan ninu eni ma ti setu sile fun opolopo gbogbo awon deliverance wa afẹ gbadua fun awon eyan we want to lay hand on you I want to pray for you personally on lo bi je wi pe adua dagba fun yin lola yo poju adua lagba polo gege bi ohun olohun emi oluwa ni iko mi so fun awon eniyan mi pe ki olukuluko get bottle water yo kokan emu pade mi lori youtube emu pade mi lori tiktok to ba ti diago mefa abo emi olohun lo so fun mi be ojo mewa lasi fi se leyin ojo mewa yen omi tank dajo yen omi bottle water eyo kokan yen ki se dandan ko ra bottle water o le mo ron le omi yen gangan leyin igba to ba pin mewa lowo re o nikan soso lo fi we oluwa ni nkan meta ni kin se si omi yen alakoko kin gbadua si elekeji kin soro olohun si kin ka oro si eleketa kin ka gbe testimony ki testimony o wonu e kawon eyan mo gbo eri so ba se se niyan an lo sori youtube nisin an lo sori tiktok nisin o dekunle e pafras baba mi o bi o go se nje ti olodun an lo a gbo lori facebook na ibi to ba ti wo lo ti fe gbo tori pe ise to se koko ni gbogbo bi tin ba ti ri ni ma ti so si o leti enikan ni kinu data wa le se lori radio tori pe iwon ba testimony die ni mo le gbe lori radio testimony bi meje ni oni ki mo gbe si eyo kokan a bere lana but oluwa ni tori pe o sese je aja abale kawon eyan gbo egbe owo le idodo yin ohun ti omo eniyan o le se fun o ohun ti eniyan o le soda mo di olorun meta lokan si o mo ni ko se laye re in the name of Jesus eke baba fun mi ni iranlowo latowo re asan ni iranlowo eniyan so number 1 there are some things that man cannot do for you awon kankan be ti eniyan eleran ara ti a bi ninu obirin o le se fun o enikan ni e fun mi lapere number 1 eyan o le wu osan dokita o le wu osan thank God fun awon dokita won so statement yen slogan won ni pe we only care it is God that heals awa kan wo a kan toju ni olodun ni mo wo yan san jesus wa fowo gbaya o fowo egbegba o ni ati sami logbe nitori aise dede yin ina lafia yin ina iwosan yin o nbe lara mi ha ojo ti won ti na jesus ni egba 39 gbogbo iwosan ti nbe laye gbogbo aisan teyan le fe se even ti won sese n kigbe pe nbo jesus ti ki ore enikan le wo won ni nbo antivirus o ni mo tin je be momo bi ku wa odele ko ni ba o bi aisan ba nso lubewo loruko jesus ko ni mo yara re se ri ninu awon bottle water nigba to ba dola gbogbo eyan mu bottle water eyo kan wa sinu service e to mu pada lo le eni ti ilu ha minu akata yada emeko doli abada asha now ikan ninu ti omo eniyan o le se ma to so to je pe olodun nikan lo le se
eje menu ku nbi to

0: lóni in tẹsiwaju ni ola mo fe kokko wo aye awon eyan wo aye awon to ntun aye won se ko ye wo bo se nri e wo nti mama iso
1: oruko mi ni Funlayo Fashoto mo wa lati Fashoto mo wa lati Ring Road ni Foda 6 ogun to lorun se ninu aye mi oyan didun ni gba to wa ni kekere mi o ti e da nkan kan mo omo mi last born lo n ba mi se lo ni mummy mi mo ni ko nbe o ti wa le ti pe abi ti kini e di ni la mo lo hospital won ni ki lo se test o ba fun mi ni ojo mo sha ma lo 90 mi atomi 77 mo ma pa ma mo to wa ya anti mi wa ta fe se by the osu kesan baba mi mo anti mani a fun layo ti e lo Jesus ti o ti e pa won ko ti de ohun mo ni anti mi ma le lo mo ni oyan yen ma tin dun mi gan pe won ni ma pada yo ni o mani awon ni gbagbo ki ma lo si Jesus city ki no gba eye pori ota ki de wine ti ki fi pa sugbon mi o ni agbara lati debe lati gba sugbon mo ni igbagbo kan mo de Jesus city mo so pe angel to ki ami ami ni Jesus city ati ni wema o wa dadura mi pe mi o ni won era o sugbon kolon ko wa ya mi lenona ti mi o roti olodun de ya mi lenu latara won mo mi latara won to fe mi fun rere won saanu mi lai san won era lori operation yen awon mi lo da owo yen atawon eyan mi no ba mi so owo yen mo tun se operation ton o yo kini lungs yen ato yo ton mo ba nlo ogun lori sirisi mo ogun ton fun mi ni mo nlo ma to da koko kan dokun yen ni kin lungs yen ogudo poruko kan won gudo mo kan to sele si kini to yo yen fine awon kan ni ki ma gbo pe yo ka ma ba mi nu je e ya gbo o ma to wa gbo o ba so pe ohun detect pe inu kini yen o cancer kan nkan to lo detect o fun mi ni iwe oni ki ma tun kan data mi ki to ma send e ko wa send e si mi sugbon mi ni gbagbo kan njo to ti so mi ni ise temi oni mo ti da pada mo ni wo lo ni
0: loju ese
1: ben mo nbo wen ba pelu bo mu dudun yen ti ni wo bra mo sa bo sinu church wa ni ohun yen mo sa gbadura pe gbogbo aso tele yen doctor ki ise temi mo sa gbagbo so ti alenu mi a lo si Jesus city ni ele ta lo tan o fun wa ni ororo ojo keji re o tun wa si bibai e fun wa lo ni communion ti alenu mi sa ojo mu yen won ti ba mi tu o wa lanu sile ni lan to wa lanu sile mo ni ha ani a ele ma tun le o ni olodun je kan tutun ran emi sha ni gbagbo mo gbo lupo million ato mi 77 ata 19 mi mo ni mo mi lo sa wo lo mi lo dodo kan mi lo dodo kan yen mo mo ni wo lo mo ba mi treat e mo ni nurse mi mo ni jo gba omi yi ata 19 yi ato ni communion mo ba mi fi se daddy o gba lowo mi tese o le ba mi se nigba ti ma pa lo ni ose keta ti ma tun lo fi yewo daddy o ti jina
0: kini yen
1: to la yen to la nu sile o ti wonu mo dupe lọlọrun lọrun lori pe baba mi pe olorun me mi na ni arada ko je ki o na ma gamu mi ni sugbon emi re amu mi ti duro amu mi ti duro olorun o se olorun ori ope o se daddy lati osu du osu keji e no su ke so yen on the 12th ti yo o ma mu ando mu da le ni awon o ti won bu mi so pe ah kilo san ale so loyun mo pe se lori omo meta ni ma tun ma loyun le mo ni ko le ye yin ngba to di saturday to lo yi mo den to wo bra mo ti
0: wo bra yin
1: ah daddy mo ti wo o mo ti wo
0: o pa yin o ni wa mo you are cured forever in Jesus name gbogbo eni to ni aisan kan tabo mi lara dide ko latan e ma lo saye yin mama eyin ti bo e gbe owo yen sori oluwa so fun mi pe awon meji wa nbi won ni lumps ni oyan won enikan ni lumps koko ni oyan emi oluwa ni ki n pase o ki won to so di nkan mi mo lowo gba mi o Jesu olo mi lowo re wa kan ri pe lumps yen pare na lati iseju yi lo mo de ni to ngbekun aladu asi gbogbo koko ti nbe nbe eleyi ti nje olaya tabi ti won bi nderu bo pe yo di cancer bí n bá jẹ́ wòlíì ọlọ́run báyìí mo sọ lónìí lórúkọ Jésù ọ̀yà bẹ́ẹ̀.

Listen, man, man. Sotele ibi yen o da san lori re eleyin o ni da wo lamu mo ma gbadun in Jesus name na bo ti e je pe mi o ni pari eje ma lo sori YouTube ori Facebook ori TikTok e ba mi wa bottle water yoko kan oh ba se as ngbe o ba do la ma tun ni e wa kan pade mi nisin iwo to wa le na iwo na mu bottle water yo kan le mi lo menu manasha nigba tin ba ngbadua ma gbadua fun yin yo kan an gbogbo eyin omo olon ni bi to ba wa kan mu irugbin eyin te need amewa boyo lo bless e lana tabi wo gan fe ko bless e loni wa so oluwa iwo nikan lo le je nta iwo nikan lo le fun mi lowo loni se nti iwo nikan le se irugbin ti mo fi omu niyan ateyin te ba need amewa gbogbo ako bi omo Moni to ba ti san ti e ru e bo 1200 in term mi oluwa so nti anika won apo bi o se lodun ni yen account number church re o 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank. Bin yon basi wole e lele. 2017. 42 90. 47. 2017. 42 90. 47. First Bank in ye. Comfort Life Mission International. Nyon yon to bejadi. Now. Mungwe yon molon ti won bilo nyon ye wakunle. E yon ten maki wedding anniversary yon yon kunle. Iya wo mi ni le lo wa. O ya kunle. E mi wan studio mbi e mi no kunle. Ha! Makwa mene menosa. Bi ayi ni Oluwa wi igbeyawo yin ko bere si dun wine oni ta ninu igbeyawo yen Jesu iwo lo ma fun mi do ti wine ni bi igbeyawo gbogbo eni tin gbo mi laaro yi igbeyawo yin ko dun ko larin ko si enikan ti o ku ninu eyin mejeji ejo bara yin dale ni iyawo to fe yi oni o se ya awon omo re dale oko to fe yi ni o se baba awon omo re dale in the name of Jesus gbogbo eyin te wa nle mo ki woli odekunle e pafraus oya emi mo mo gbadua fun igbeyawo yin mo fe fa account number mi na nle enikan ni eh temi ati yawo mi o fi ra nkan ta fi o woli mo ti so igba meta le gbodo rubo fun woli yin lodun ikan na mo so yi gbogbo eyin te fe o fe rubo woli o fe mo mo bless marriage yi e lo account number mi enikan ni nda odo meji 59 18 57 19 Odomeji 19 Odomeji 59 18 57 19 Access Bank ni o gbe jade odekunle e paraphrase ni o ye oloju e so eni ti oluwa ba sopo kenikeni o mo si ya won so awa mejeji ojo pin je n pase aye kan to ba lo yi aye yen gbodo pe o ese bibeli ta ka loni oni iwe Esther chapter 7 Esther chapter 7 eja pari e titi wo chapter 10 done and dusted eni kan ni woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin olufe eje mo lori YouTube